0: lua fau au o te pele au au nanga le tato le tio Samoa. Le tato, fai fai ngaluanga le, afru nei aso, le pese mata ngofiena so leanga atu no e se ale winga na fatua ele pese o no se fai ngawo. Ia o toe, o tō mana toe fo ile nei vaitau. Ia o no le tele o me ilo tutupu mai tutonu o... O fui tato tupulanga tala vokwa, ia ele ene na mai tau inai po tolu nei whanewe asa taluai ia nei tamasa amoa ia na, na whapea o na malanga atu i Vietnam. In Vietnam, whatanga tawalei nei fo isa isi fo io o alo fo im tama whana o Samoa. Ia se anei me o tato tupulanga nei ona po, ia o se whamamonga la o fo na maua e se... E whapea e... wa na tarsanga ira ma ia le ofisa o leo Samoa e fia o i Vietnam e fatal tal noina ia awal ia tu olua na fatal noina al falablab a olo o te eina mai e le fai ngā malo a Vietnam ia malisi la tala wa mawa mai fape to a ono nisi tangata nuu o Vietnam na maua tutono Cambodia ma la afo ua taloka ona ole nei falablab ia se tulanga fano no onna ole malosi ole fuala au fasaina ia malawa le fatino inai ia wale uhu atutono la o se tatu atu nuu nei tulanga le mana ia ma le matango fie il falongolo se langona le tatu ofisa ilia mitaupu
1: raftai pei fungale a tatu a tue tu mana tu tue talanga ole awoli ia lena o i Kempaule. Whapea mai o ni tamaiti le leitere, no yeah. Rotu ma mwhale ma ustai. A lea ua te ua tupua ia, ia mea ona ole ma alosi o tupua ia mea safai ngā ruengai. Mm. Ai safai ngā ruengai ia ma awina tua ia ila ua ide i Vietnam.
2: Fai ngā ruengai Samoa?
1: Ia, Samoa. E peira whungale... E sa o ia la ufionga msoe, pe sa kamufaia kako leo leo e, pe mfainga oi oi whakarangoa, ia lau mau maia i de karia fungare leo leo yo, e de ai, nga ngifisiri e mfainga ku ingaku.
0: Ia?
1: Ia i latou, e fungare mfainga lako karia maia, a ore lako wafa moe moe, nga e fungare hape ore, ore oti lavare lei unga ore, ore latou.
0: Yo atu la fono lava ia ia tu no wa e pe yo Vietnam, Cambodia, yo Thailand ia tangata wa maua o la to umia ia la fa sign. Yo ta wa la to fa sio tangata si tu lo fa fung fung anga le ta to. Yo la to ale fa salang ole ola ile ola ma.
2: Atu ai a.
1: Ia al meo foi wa ola eta ua i passport da Askaria. A lena maua e hapena ua i passport Samoa o i fit. Ia.
0: Ia.
1: O so nei fit ia na i. A io, au kerenga passport ni Askaria. Pengi passport koe fai kum fai sosola.
0: E sosola ese mai e.
1: Sosola ese mai e. Anga maua inga e di. Isu isu e nga leo leo.
2: Tala le. Ale afu ia. E famise o al famise an me fai mele atatou. Inai ainga e anna whanaura. Yeah. Or talare e a tatu whamisenga whai o wala o lono fo ta taloma. Ia, yeah, i tūrango i mape, talare sita malo furelea. E le iatonga fiti ai le umi. E iatonga fiti. O le mea le te wawaya tu e, o teni loa langa e o tatu whai no fo a, o tatu mamla fo e. O teni loa. Pei sa le tauna... Na o tatu leo leo e fatea sanga lea. La taun fai e palmia. O lo wale tatu nu.
0: Maali.
2: Taun fai palmia ta sanga. O na maano, na maano, meni wana lo tatu. E de o i levo le fai me. Mo i o lea na o teo lai tae se tia mai o. Ia, o le me le i loa. Langa o tatu e mfai funi mamma lama i anga o me nei. I tu manga me nei. Ia, e o po i leo fia fia ia. Ia le maa, ia le wanga lai o le afoi. O le, wai, te le rope ke o faftoa tu ne, afto ka ia afoi. E l'ofisa o le o le pale mia i oma la koka, ka i faa. Le sopiru ia le nunga ingwa.
0: Ia maa di.

0: vale.
1: Malie. Ah.
0: Le va de esa ta udo la po. Ah. O le hace fa un a al malo Vietnam o ye ai o lo. Ah, o la vale. Mm. O fa un fa leida. Fa mangalo mai ma tu o. O la tu de tu. Ah. Ape o le melna le le ta tu de ye tu nei. Ah, le me pio si le le na pe alenta o me va veto la forva le le o te vai tu ai. O le tinga lava. On the first tangata, my local fan pui pui, my solo atoa. I will have a little monatur tangat samoa. Ola oye yava noe oye asia siye.
1: Yeah.
0: I don't know that we're talking about my mom away. Yeah. Ota to matua ye le fito tonu ye fa le fa vitauli le tupune ono o tangata sena ya fo ye stangata. But while on belem not a le fuse me oye. Ah, well, I've a layer for you. Oh, wow, you see, a man along our two in it. Yeah, yeah, my man, bea, bea. Eh, oh, yeah. Eh, oh, yeah. Em, pola, pola, yeah. No, no, I. Eh, oh, to a hot tattoo. Eh, oh, to a infantile, my tua. If you pay to a if I for Tony, oh, I do wife of woman, not to a former. My papa, yet a
2: fight
0: a lot. I find a lot. Pio me va pe ai a ma wo fo se fa ma fan fanang a o tu a tu po ai na ne ti ma wa no no da vodi a o ri e nga me kan me le po ti mata
1: i sa mo
0: o ta tau no i fi ba ma le a don fa sa lo boy na la tu ni se ding an me le ma tu ni na ta mai e fa ni me i se ba o ala ta ta le o ala ya le tu a pe le kala ho man ko tau la unha ngafiu ka ueli me lea, me va lea fulea ta avita sa fai fiturou a te no tala. Ave ta avita uria ya. Fa pito ilu
1: matau a. Fa
0: sote a mai a participa e fai mana hava. Fai ni mutingi, nga nga mau a le menga u mau e natano, sa unu natano me. Nga e fai el pongisa al me lea ta avita, al me lea la fai a oi. Ola wa wa mautanga ta umarela ave fa mwe maistanga ta. E fai ya se ipupule e sara elu. Ola nga ola umea sa fai nga fai pungi sa. Ale mea lea la fai atu ya te oi. La fai matamata e tanga. Pero vingol tala po dede e ba ai e awala tangata. E le alu fina ngaro.
1: E le fina ngaro le tu. A
0: fina ngaro fai la lea tu e mkua fa makira kila kakolga. Kau ke fi kwa kusala mo makakowa. Aka ngu wale kwa kiri mori efa maka baka ila ulangi ako ya kako. Matatu wa yo anga basa sehi efa.
1: O se ngangal na ya wana te wana yeise te maitai Australia na maua fo ilvanga le Strapova. Le ena fitu tau sanga o loka fatu ama fai ona te tala maitu al tele. Atonu o se tulanga na o le fotena o nautaita i alo na i yuso nei o fai alea. I want to eat oil fast along the road. I mean, not in the local.
0: Nah.
1: And I have to afford my Samoa to compromise.
3: If I see the thing at all, I'll meet up. Why? I'll follow what we involve in Australia.
1: Australia.
3: Tato why the tele or mayor than more in Australia. Valu serás full one or a million of pidionga. Yeah.
1: Oil vessel and ten.
3: Vessel and ten. Yeah. It could be. Sinkangu laloi.
2: Container. Ong ia nga nga ke leading ale ka te ala truck e skadi ulo no winga e le sinta mai me o le nai o lo fainga tai nei de ia fo fuanga nei malo ona e le sinta mai me o le fo ia tilo tilo i le malo sa mo ia male ofiso le lo e tilo tilo po fesa o le vai nga tu pele
1: o le ale lo loto
2: o le ale e no le mea na wai e ai le kampani lo te na ngona le te tau falo ngot fa pe masalo mia le mea ia ta te musu e faise tala e le anga e fainga ta o lo faise suenga a o lo uatel tunung e le sinu tama imata upu